0: Ang paglaganap ng tigdas ay nangyayari na sa Canada, pati sa Alberta. Ang tigdas ay lubhang nakakahawa, ngunit maiiwasan kung may bakuna. Ingatan ang sarili, pamilya at komunidad sa pagiging sigurado sa iyong napapanahong bakuna. Huwag magkaroon ng tigdas, magpabakuna. Bisitahin alberta.ca/measles sa kaalaman kung anong gagawin kung wala pang bakuna o kung up to date na. Mensahe mula sa pamahalaan ng Alberta.
1: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary, magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
2: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
3: Ang ating buhay ay gumaganda sa tamang komunidad. Sa Huxley, sa Northeast Calgary, yan lahat ang nakadisenyo sa isipan. Mula sa mga parks at pathways hanggang malapit na paaralan, shopping at mabilis na daanan patungong syudad. Ito ang lugar na kung saan ang pamilya ay mananatiling konektado, bumubuo ng mga gawain at maging komportable sa umpisa pa lamang. Hindi lamang bagong komunidad, ang lugar upang magtayo ng magandang kinabukasan. Tuklasin ang Huxley, ang buhay ay nasa maayos na kalagayan. Bisitahin genesisland.com.
4: At ngayon sa bagong season ng The Great Canadian Road Trip, mas malayong mararating ng mga nagmamaneho ng Toyota. Kayang-kayang harapin ang kahit anong pagsubok ng Great White North. May kasamang tsibugan, kulitan at syempre, OPM playlists. Pero bago ang lahat, isa munang paalala.
5: It's time for expert service at your local Toyota dealer. One easy stop has oil changes, brake checks, at tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today and get ready for an epic ride.
0: Ang paglaganap ng tigdas ay nangyayari na sa Canada, pati sa Alberta. Ang tigdas ay lubhang nakakahawa, ngunit maiiwasan kung may bakuna. Ingatan ang sarili, pamilya at komunidad sa pagiging sigurado sa iyong napapanahong bakuna. Huwag magkaroon ng tigdas, magpabakuna. Bisitahin alberta.ca/measles sa kaalaman kung anong gagawin kung wala pang bakuna o kung up to date na. Mensahe mula sa pamahalaan ng Alberta.
1: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary, magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
6: The following program speaks to the Filipino community, uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.